You was Ada. Akwebia obe wadiye. Kwebia ba mwadiye. Ba awaliye no enu. Ha, papa newu. Wawu. Tuwo chimo si kotwa. Enkano wade beye ayifrono. Endi yade share no mande koi. Masi yewa niyema kasiya kasiya ya isi wawiyase. Enti mpese sa adepebi chosa. Wofane se dabre eye no matin adeno me kodan ese adieche me. Oh, me best studio ese me basa kofie. Se nyamia dom kabra sori betu okro kofie. Tu tosum no muana bedru ya eye adumo. Ah, kwa mu kafu ni wana. Obinti me fetu obi nsia wana. Rade me da wase wate. Ofinsia bro bedio no bambo ekura me ayawoa anyame ayawoa urade ayawoa me mo 2 minutes pe jambu da nyame yase nam no mra na samso ye wasem bia ye damwa ye be baso ti 2 minutes fadwin nyame ho na fe ayeyi nas bi wo bia pa me urade. Let your brother Samsung.

afei se wawi a pe baby tena so wada na se wie di a pe baby tena na ye mbra na sam so ye hwe enne brando pe di nyankopon wa odebe maye na se na me no das bi ho a ye bobo ho e no papa so fo back of frame u shira me sa papa so fo nyam islam dabia se me nyam panim fo bi sa ya obom pa ye ma me kan francis sam tremia an manage bekada sa baby e sey danketo bi o ana pa me kwa na me sha na me tiate mu sa na unya radio adwuma sa so che den mu tiate mu a na obi sa ah ada e from na me kasa kira na de danja me se asama ye kan e ko was ada me ye sofo was me diso fo a che de nyame na mo so wo ye niam abibre bua ye was wa bompa ye bebre na answer sa abani ye no na no na dosu nti no wanti ase ye se aden ne no na dosu sa amma na de baba asembwe nyame de mame wo bra na me bompa ye ne no na dosu nyo ma na koso biba bra bom babusua bra bom na me bompa ya enye ma mi hu nyina chese entuon chai ebesa ba mo obeko le jamre sa asem we cheme e mun wode sa asem we cheme ko de na kame hwe kwan pa sa kame ya yes ana me chaso ana wu hu biem obeko ibi owo emuyaye ne ma ne die muyaye ne ba no emuyaye ne nyade na wadi de de wukire me se kwabona anya wonku ho akaminya me madwuma ho akamadwuma ho na no nchese menyo eno nchese menyo se ansa ne ye no eno nchese wawie yabo eno nchese adene mbem anu nchese green na mo o wano drive beti ase ye bi won ma word tim se green na se nka wo yentem atwam o na yellow na ma mbi no grow na red do won kwa so grow na so ese ujina ho yo aka open tem papa chebe bia wo ko pa ka open tem Red in the Bassa, because it's a bang. Red in the Bassa.